Buli kumacha ebinyonyi bigero kusinza. Ebire bikusinza. Ebanga nalyo likusinza Mukama. Amayengo kunyanja negakuba mu ngalo. Ebimuli kutale nebyeyanjuluza. Okusinza oyo eyatu.

kureti sa chamu kama mukulikeyo mukasera kalunja ako aka praise and worship twebaza mukama batukoze bulungi nyo tubakubireko mu ngalo ezamana si kureti sa chamu kama mukulikeyo mukasera kalunja ako aka praise and worship twebaza mukama batukoze bulungi nyo tubakubireko mu ngalo ezamana.

Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ndi wa mukisa nnyo nnyo nnyo okubeera wano nammwe. Nsookera ddala okweyanjula amannya gange nze birungi Rita, ntuula wano Scotland, part of UK, wakuba nsanyuse. Kati omulimu gwe bampadde mwangu nnyo. Njagala kuwaniriza omukyala agenda otuwa oluyimba bamuyita mukyala Aniifa. Maama linnya ekituuti, bannange mumwanirize ng'ajja ku kituuti. Tetumulaba wano naye mmanyi nti ali kumpi, bw'atuuka nga mumbuulira. Naye nga tannatandika kuyimba, nsookera ddala okwebaza Musumba Ssekisaka. Bannange ne ttiimu yo mutukozeemu omulimu, mwebale. Kakati bannange mmanyi nti kino tekiri kitundu ku program, naye kankayiseewo. Nali simanyi nti okutegeka ekintu bwe kiti si kyangu. Abaali babaddeko mu kyalo nga bakugambye ogenda Kampala, nze wange bwe kiti bwe kyabadde. Babadde ago bagambye ngenda Kampala nga nzuukuka ne nzirawo, ne nzuukuka ne nkebera ku ssaawa. Oba abaali babaddeko mu kyalo ako nkabalekedde. Mukyala Aniifa, tukwaniriza maama olwaleero ku stage.

Webale omulimu gw'onkozeemu. Mukama akuwe nnyo omukisa omunene. Akuwangaze, akuwe by'osinga okwagala. Kisinga obukulu, njayanira TV. Ekyo tekinvangamu mu linnya erya Yesu, TV erina okubeera nga erabika wano mu linnya erya Yesu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukama wange sooka ondindeko katono. Mukama yeebazibwe. Dawudi yazina enkutu n'ekola ki? N'egwa. Naye gwali mukono gwa Mukama ogwamuwawulayo okubeera nga ye kabaka. Mukama yeebazibwe. Kati naawe luno oluyimba njagala tubeere nga tuluweereza wamu naati naawe. Olw'ebyo byakoledde osobola okusituka ku magulu go n'oyimuka n'abamanyi amazina amaganda mujje wano mu maaso tuweereze wamu nammwe Mukama ab'omukisa. Wamma tuwe. Wamma kuba engalo.

obulimba olwalero kutula ebigambo menya ebigambo banange kutula ebyo ebigambo ebigumbawaza ebyo ebigambo ebyobuto ebigambo ebyekwangamoba olwalero byeyawulika kubakuba bikuta byeyawulika byocha omuliro n'enkwaso zocha omuliro.